kayina eba na ewuli tasu si igbo no me na ri igbo no defendi ni ye ni le ji mara ndi igbo imakwa na ya no ni ti emume agama ko le garole uno makwa na ya no kenye reve father fidelis oke ohun dufo ha na mera ni program kana pa ko lu juba su ko bu na nu gbede newspaper headlines bu ifa no ra ku e na go putara ni ya kwa ututu oh oh ya Ozi bondu nke bunu mwoji n'olu geje zugo n'obodo Ofonye n'ekutoro obodo ihe oma na 95.3 FM Sapienza Okwaya kumi bona nambala lesiganya wezi kamubuchi na samakuba Kambure kele butre gimakele dodi kena

0: onye sị na m amaghị ife ya bụlụ iji m n'ọlụ eji some people n'ọlụ. Hello. Good evening. Adịkwa m mma, ka ngị nwame? Idịkwa happy about it?
1: Ese? Uche nwa mama Kristi na-akpọ gị.
0: Nwa mama na-aga n'iru.
1: Nna ha ntigbido ọnụ obere enwekwanye ahịa ụmụaka nọ nna Chineke na anya dọrọ ka ụmụazị apataza tete na-eme n'obi mee nkiri nwa dị ezido ịghọta eziokwu onye si ọhụrụ ya eziokwu ya ọ na-ewute m so much. So aga n'ihe ịjụ
0: ọfụfụ
1: m na-ekweta dịka onye nke m si na ọ na-eme maka ka m nwee ego wee pụọrụ m ala Chukwu ekwekwa na makwa ihe a wee ta n'ichi imeji mmadụ ka o dị iji ego ihe nke a ịghọta.
0: Ok, mana ọ bụkwa na ọ bụrụ ọnụ ka ọ pụwara maybe a sị ka e were akpa nwa ya ụmụ ya na-enwere isi n'ọdụdụ.
1: Mba, ọkwefu ebe efu mee ego dị mma mana mụ afụla ya n'anya n'ụdị ha. Mụwa dị ha afụla m ego n'anya n'ụdị ha. So mụ onye mere m otu ahụ mana m ha etiri n'anya ha ọwụla efu n'anya ka m fụ onye ọwụla mere m ụdị ha. Because ala awụla ezigbo ihe no matter otu ọnwụ na-esi wee pụọ ya ihe mma na-ekwuo ma laik ọdị onye iro mee ya tok ọf esi na mmadụ na-eme ka ya mee m mma o Chukwu ekwekwa na ma onye mere eme ma onye kweta anụ ha abụọ ike dị ha ọ bụ ya nwere ike
0: especially onye pụọ dị ala fọta nyezi ezigbo ike dị ya. Thank you Uche Nwama.
1: Ezigbo ike Chukwu ekwekwa na mmadụ eme na alụ
0: ị ga-emekwuru ya mmadụ
1: mbawo.
0: Ganda na rinne.

arụmọrụ emere ka o ruo anyị bụ ndị nta akụkọ aka taa bụ Monday na Abuja. Ozi anyị nwetara mere ka amata na nyabụ ife mere n'ọnụ ụtụtụ taa mgbe ndị ngụba ahụ geshiri okporo ụzọ ma maburu n'ike ọnụ ọgụgụ ndị njem a na-akabedu mata ole ha dị. Ndị ọrụ troops ahụ zara oku na nje mgbe ha nwetara oku ekwentị gbata, ha hụrụ ozu abụọ, mmadụ ise merụrụ ahụ, ụgbọala Toyota Commercial Buses abụọ na ụgbọala truck agbahapụrụ n'okporo ụzọ. Ugbu a ụgbọ akụkọ anyị eruo steeti a bụ Anambra. Ụlọ ọrụ Anambra State Ministry of Health enyela ndị nwegasị nakwa ndị na-arụ ọrụ n'ụlọ ọbụ ozu mortuaries niile dị na steeti a ntuzi ka ha debanye aha ogige ụlọ ọrụ ha ma gbanwegharịa akwụkwọ ikike ọrụ ha oge adịmmà ha kubigoro ume ma na mgbaso iwu Anambra State Public Health Law. Ya bụ ntuzi dị n'ime akwụkwọ ozi nke onye direkta nke Medical Services Dr. Chukwulobelu Ugochukwu wepụtara n'aha onye kọmishọna na steeti a na-ahụ maka ahụike ọha mmadụ Dr. Afam Obidike. Dịka nyabụ ọkwa si mee ka mata, ụlọ ọbụzụ niile ugbu a na-arụ ọrụ ma na aha ha adịghị n'akwụkwọ Directorate of Medical Services ka a chọrọ ka ha malite n'egbughị oge amụma ndebanye aha. Enyedebere ha abalị ise nke ọnwa June ime nke ahụ. Ụlọ ikpe High Court dị na Oba, kansụl ime obodo Idemmiri South nke Anambra, amaala ikpe ọnwụ otu onye ọkwọ ọgba tuntum ọkpa atọ eji achụnta ego, Makụọ Chukwu Ezike, site n'ịkwụ ya ụdọ maka ịbụ onye njem mgbe ọ nọ amụma ọrụ ohi One Chance. Ọkaikpe Lolet Oyeka na nkabi ikpe ya mara Ezike ikpe maka igbu Jude Onwuegbuchanam, onye obodo Umoji dị na Anambra, n'abalị 17 nke ọnwa Nọvemba afọ 2019. Ezike na ndị otu ya mmadụ abụọ ọzọ bụ ndị ka nọ n'ọsọ ugbu a na-eme One Chance n'ụzọ Oba Obosi Mkpọ Umoji Road. Ha kwadoro dịka ndị ọrụ Commercial Transport Operators bute ọnwụ Egbuchanam dịka onye njem. Ha gbaniri izu ekwentị ya na ife ya ndị ọzọ mgbe ha na-aga. Nyabụ nwoke jụrụ ma tie mkpu n'oke olu. Ndị ogbu aṅụ ọbala ahụ kwapụrụ ya n'ọgba tuntum ọkpa atọ ahụ na-agba oke ọsọ n'okporo ụzọ n'ebe dị nso n'Umoji. Uke ndị ọrụ nche vigilante kwu ọnwụ Egbuchanam merụrụ ahụ nke ukwuu n'ada ahụ. O mechara nwụọ ka ọ gachara mkpụrụ ụbọchị abụọ. Ugbu a ka anyị buru akụkọ anyị gaa mba ofesi. Na mba ofesi ka anyị si nweta ozi na onye Israeli Defense Minister kwuru taa bụ Monday na udo agaghị adị na Beirut ma ọ bụrụ na Hezbollah gaa n'ihu na-eme mwakpo, ṅụọ iyi, tufuo mkpume, iguzobe ogige Military Control Zone n'ogbe dị na South Lebanon dị nso na Litani River. Onye Prime Minister nke mba Israel Benjamin Netanyahu aṅụọla iyi ịbakwu imeime na mba Lebanon ka ọ machara ọkwa n'ụbọchị Friday gara aga na nnukwu akụkụ nke South Lebanon abụrụla ugbu a ebe a hụtara dịka mpaghara ọgụ Combat Zone n'agbanyeghị nkwekọrịta nkwụsị ọgụ ceasefire. N'aka nke ọzọ, onyeisiala nke mba Lebanon kwuru taa na nyabụ mba na-ahụsi anya na mkpasu iwe ọjọọ sitere na mba Israel. N'ikpeazụ, na mba Iran ka isi nweta ozi na Tehran na-akwụsị mkparịta ụka niile yana ndị ogbugbo na mkparịta ụka udo yana mba United States taa bụ Monday gbado ọkpa na mwakpo na-aga n'ihu Israel na awakpo mba Lebanon wee taa nyabụ ụta. Iran kwuru na ọ chọrọ ka Israel kwụsị n'egbughị oge arụmọrụ militari na Gaza nakwa na Lebanon.
Igbo ndị ọma njem ọnụ akụkọ ahụ ka anyị ji apịachi akụkọ ụwa anyị nke taa na Sapiensia. N'aha ndị ọrụ anyị niile nyere aka dekọta gbado akụkọ ndị ahụ, na ndị ọrụ anyị kpara anyị aka n'igwe, Uju Nwankwọ ka bụkwa aha m. Kwalite asụsụ Igbo site n'ịsụ ya, nke na nke ọbụla isi nọdụ. Deme, daalụ maka isonyere anyị. Ọnwa ọhụrụ ọma.